kublai sa si sian pat ipi baro ki parlok nong ngap kan ni kadai ka akash pani shilong pat hakani ka por ni pdang sum hai pi sa sha ka wei pat ka program jong ki jing rai khasi bat kata ka dai ka program ki sur bathyang ni nas dang no kum ni hi ka ni ka program da bagi ngap ni ka ni ka jing rai jong iba shos to feel khongwer ka jing rai ka bil ai ka teng ku ayom khsiar jing im bathyang harian pat ka jing rai lai ka teng lanungin yasham byang

hak program ki sorbathyang phira yo sngaw ye ka jingrai na ibajon phira mawa ka jingrai ka bila ai kateng kapur kam up ye phi bat kumju ru ka ni ka jingrai bila ai kateng lem bat ki ye ka ni ka jingrai ru la rwai ri jon phira mawa ba isun rop shabong katum la poi shaga bukut jong ani ka program ki sorbathyang ka ni ka lawan shpi na ka akash pani shillong sngaw bhaban up tai ka program ka banbut

0: national comment she bun e ba na ka ne ka kam ka ba phi phi tre ke la pan la pa de ya phi ba phin mi sha khmat wat cha bad jong ka ri ru khnang be ki priyo kin tip ya phi phi de ki e bat ka e ka kam ka ba u ble la batai phi ti kong bi bi sha ngila yo sngo na phi ya ki to ki jingle jong phi kleng kleng ki ja ka mo thare ha ba phi le ru ki don hi ki jing yo jing man toy na ka to ka jingle ki jong phi phi la ju yo priang ya ki award nya thu kan den
1: a po goa nga yo e ka serif ki po bangalore nga yo ka serif ki a po bangalore ki a ki to ban po bangalore te hang ni a po me khali aru ka municipal kal ai award yang ni pa group jong ni
0: ka ne ka yai ne scam
1: sa te ka ai ka ba manta ki nam ni le cha the nam ta ka group ni le ba cha Tiki le ayu, but ni ruk shani ni warra ay katu. But ni le ayu shani, ni le ay lang shaki ke ni ay mensim kalyang kalyang. Amal laki jakati.
0: Hoi.
1: Nang tiki kali pipi tere ayu. Tingi tu bing shina kumta kumta. Ni ruk ni yong pipi tere ayu. Ki yong pek ni le kumta kumta kumta. Amal laki setiap ki bang ni le, ni yok ke jing. Mentoi kan ka mar kalyang.
0: Kong bibi siya na kalyang jong ka akash wani siya long ru. Ay ko pala ikinam taki-taki jing yu opadiyang jong pi. Ya kitaki certificate ki paper. But pila yu ru kalat ban ya pentip lem siya kitaki way pada ki jaka. Ya ka ay ki ba pi pi ju ya teriak ta. But naki ru pi yu ay ay ban wanra siya kani ka jala. But ba pin yu ban ya pentulun lang ya kata ka kam pada. Lengba ka jing tip ba pi yu nang tamo. Kong bibi siya lengba jong kitaki jing let jong pi siya kini ki jaka paper. Wat siya du siya bari India siya Indonesia bat siya Malaysia. Akma people ya tu ka eka jing ya pher kat kum ka jing syam jong hakabe de ba ka jing khuj hakane ka jella ka jong ni ba kitu ki jaka ka phi phi la yo ban le chim banta ken
1: ka jing ya pher ka don ni pe chawai go ki jella ki khuj ki suba kam tam ngi kran chpang ka ni ka plastic ma mata
0: hoi
1: tengi sha le song meeting ba bang ya fight ya ka ni ka plastic
0: hoi
1: tengi syam ba kat ka nang le ya ka ni ka bang na le ya ka ni ka awareness ngi syam bang ya fight be ka ni ka plastic ma ka ni ka plastic ka ni ka penjebo na ki penjebot tam. Kei kecing mentoi ke bangang lep ke bah apa gua menekan ni ke longba ki aku ni ke plastik baki num syaksu pen penan kam plastik. Kadang aku ke jaka ke dehi indur rembak kelamanga ke bah kim penan kam plastik syuk. Dalit tiat syampur apra no de ibul. Ki chips ki ai tamba ki tap aki ki balong kenjakot te. Ma asyuk kena kiri plastik. Dekat no ba ke internet kan kalau tu. Ngingi ya keren bet sepang jongan ni ke plastik kan ba. Ngini social long jongi ilak ban lek tu. Hoat. Menaki ni kisngi belak dep ni lak ayat ban li ai awareness akan ni ka social long jongi ru. Agri kana layam kera bat laban.
0: Hoat.
1: Kumno ba ikutu ki plastik ba pin pendon kam. Pin bet ban berat pin ban tap aki bilar.
0: Hoat.
1: Aki ni ki bilar om sepauten ka.
0: Hoat.
1: Plastik chip tap ang tu piak plastik doa sat cuai tu plastik doa sat penekian setiap pinyon nyon aduk pun dah batu bilor em
0: hoi
1: te pinsa pen kalamu iri ki pilak ban sina ke persentiu pilak ban sina ke pankana ke wai hapa nung piur ke lak sina ya katu
0: hoi
1: jong ke LP school hoi dia ngiru ini man persyam di sabaru ke sina ke per ke sina ikat nung ke jing itanak ha ke jing mut jong ngiru ikwa ke ba ke jala jong ngiru ke long ke bakut ke basubah ke mba nung lem shikwi ke jala
0: hoi kumut wat lagi taki tiar plastik ke tangan yak kampak deh lada lak man penut kami ki ha kata kurkom boh ti ngan pai menta sya ikong wan pala ti nalor kan ika kam ba pialum ya kini ki tiar bom dan kam syu sa ka e ka we pa de ka jet kam ka pa pi pi ju ya tre hang te ha po marten
2: de ka sel group ngi sna sbo
0: te ha kanu ku kom pi sna ta ka sbo ke
2: ye sna sbo ang te long long ba bang la yo jing hikai kan
0: ho oi
2: na te na po bithni society ting la yo jing hikai nang tu ting la ban sna sbo nang bai kindi ki sbo ki ba mi na ka ma set ja
0: ho oi
2: ngi sna i tu ka sbo ba in thung jing thung
0: ho oi
2: in thung sin tiu in thung jhor won jat ki jing thong
0: ba na lor jong kane ka kam ba pilum mi tu ki tiar kitar ti sa kane ka wei pa de ka kam ko mut ban pen bi ya kata ka sebo mo kong bi bi sha ti na lor jong ku tu ki training bla yu na po bethani society mo kom no pa de pi pen ye yo ki tu ki sebo ki ba pi pi la pen mi
1: ngan ba tai kin dia chi pang kom no bi shna mo ka driveways la ka jong ka wet wheels ka jong ti ka to ka wet wheels ka de ka ba mi ni shat ja pi ma social long ba ki don ti ka liberet la pen ni khla lupa itu i ka li wan the angin i pat ni jiat bahai tu bai wei plastik itu bet bandrung hang tu tong ila dap nang ta tinggi sasna ni klek tau G2G kalap kata kalap ke bayarap pan penjajing sema G2G wirap ban pen sebuah itu ka nyut
0: hoi
1: nang ta pe de ka tu ka lap em ngani tu ipi ka bala ru ban te ai kinala ki toilet ka yarap pan penjajing sema ke
0: hoi
1: ka unit jungi em cubu mata pibu ya ka ja chimet kelas man e
0: hoi
1: ka tu kenyut ba pada mengi em ngi te ada ta kalap hinorung ka unit jungi kan num sema man ni sinarak ta kalap te kum ni niat yo link ba jong ki news kan ni thoa ba number phone

0: Jong ni president sketrim tu ni ai abre de kini ki driver kaling ni ong penyutu lem stu stu ba ka ndon kan ni kasbo bandi tu kiru ki penyara bandi to ni la supply po agriculture ni la supply po governor house ru te po governor house lake ki ai ya kasit bi kiet ba kan ni kasbo jungi ka baha baha te ka bun ba ki bri ki ba thiet usun tiu blaya kan kan nur emission shim tu kasbo jungi laki em
1: hoi
0: menta ki bri ki wan thiet nang tu abade ni ko le ki ba shim bun ni bo batang sikilu arkilut ki wan sim bi ki bla sim ki arspa la spa adu news pa pras pa kilu ngi lakit
1: hoi
0: sadu sadam side ru ngi bo iwan pa bo kum tu iwan pa bo shitan
1: bi khat kum ni takas bo
0: ka organic bokashi kampus
1: kalong ka khubur ka ba ngis ngu yuk men sim lang bat ngi aru ka jingero nam tanjung pi pi da yatri sitom hadu ka tamo kata kas bo ka ba pi pi apen mi ang tairu ka de kas bo organic ka ma pi omo kum dan kinu kinu ki chemical
0: dan chemical
1: hoi
0: dan chemical
1: la da rep ya uno uno uja jing ngru gamot ujing thung un pulung un san baha
0: pitep ki ekita ki chemical bangi sna mangi pat kim de chemical ba pasneu de ki organic kadut ko ba baha kadut masi ba local bete
1: hoi
0: kami thai bat ko umsat khao
1: kata pa de kade ga ba
0: pisna de ka kalap kan bangi sna ban penjaji sma
1: hoi
0: kita ki de ki organic kan ka kandauru abangi khle bat ka tuka spo am nim ait kundau ba huri hura ba suti kuluman tu tu ni simbe ta ka top soil ka ba jerong kida yet I kandau ko ba yong ida le janai hi iwe I bilor pinum lap yet pasti waktu I kandok jing proi ru am inum dan ka sebuah jungi swa bangin pedem ya ka ida sedikit bahaya ki
1: hoi
0: tingi sinatang da kikti om da ka masih
1: tinga kermen ken ba ki ni ki baju melian ban tre ni ka kamrep kamreng
0: hoi
1: le sila daki ki yo sngo ha ni ka por ni ka khubu na pi kin yo ru ban wan sim na ka ni ka jaka ka ba pi tre ni le sila da ka he kerep kareng jo kiru kila ban shu fu ni pi mo ban shu pa pade ban pen poi ja ketu ka jakar jakar yang ti kala long ka ek e ka ba sngo phla ya ka e ka ba pi pi ya tre ya ta umpe perkhat ba na ka ni ka kam ka ba pi ong ba pi ya lum tir han rei la la pade ban thau lat ka mai nang tu pade ban pen mi se kita ki sebo ru bat ki sebo ru ki dei ki ba bha na kam ta ki jing thung jing tem ki ba lai na ki ta ki jing khle da wai chemicals mo kong its kem ba ka ni ka khubor kan poi sha ki tan dong skor jong ki nong rep ba pi ru pinang la ban pen mi shu shu sibun ki sebo ki ba men toi nam ta karep karyang habangi phai banta shakani ka kam ka ba phi phi yatrei yakta kamne man la ka singi mukong ka nu kenta ai e ha ka si singi phi ju ya pen lepor ken
0: ni trei mangi na dun kala long no na do prape jim step hadu san baji
1: phi trei bi tang ha ka por men step hadu men singi
0: pram baji step prape jim step
1: hadu san baji ha ka ni ka jing trei ka jing kta ka jing phi phi I kum no long ba ka ni ka jing pen poi ki ni ki nyut mo na ki kali na ka leng ka sor shalong kumbaka no kali e ha ka shisngi phila ban sukhen antan
0: menswa nganang train nang kong mangang tu tang sau san kali kali
1: hoi
0: menta te ani labun ngam ju khen bi tang basuan kali wut shiwut te
1: hoi shisngi kumun bro bro shisngi
0: oni ki kali bro bro shisngi tang ju kan mau nyau ma
1: tang mot kat banang wan bun ki kali kumot kita kitiar ki ba phi film pilang ro kinang bun
0: kalong kum ta ken namar napo kali ru kila lom lupa
1: hoi
0: tang ki ba mi i ki tu ki ba buat kali tang yo te hoi mlei ka tang iyo hi beling iyo iyo hi ka im ken ka sing yang
1: ni
0: ban pendap ka kon rei kala ya per ti ka ba menswa ka ba ngatri mangabat ka ba menta ti kat nang mi kisni kadang ring kalong ta ke kadang waran de ka pertai apor ba tri ni menswa judo nompe itu ketin jot rei menta ke ki briung ikhlas dang ken ban so tu ba kan ni ru kadai ka ajing rap ki labon ki ki batam ta ti kala kam duna ken ki jing yo jong im ta
1: ba kane ka jing petelun jo phi kane ka kam da ka jing etre lang mat kini ki khot baro ki bala hadu sau phongut kam ba phi pila e thu mo ba kane ka kam kan nang ki su su bat ki jing yo jing kor ki nang kharoi su su mo kong bat gi bu e ka tai ka jing kermen number phi tre sitom phin yo hila uso jong ka jing tre sitom ti haswa bangin ya poi ata chaka bakut jong kane ka jing ya kren ha kane ka por na kam ta jo phi baro argut ki e ki jing thmu ki jong phi nang ne sha khmat tengan pha sha mata shi kom bi bisha
0: ka jing thmu ka long bangin nang ne sha khmat ngin nang ya tre tom ban nginai pen I shaki wei ba kanu kanu ka kam ka bangi train im dai ban le ran
1: hoi
0: ni ban train na mar aba chau ka sap ni train ka hok im dai bangin ong ba ni le ran ban train ka tung ni le ran ban train ka tung im dai ban ong kum ta ni dai ban train hok ba im dai ban I ben ya ki wei aba ki train kanu kanu ka kam ba na ai ka jing pen sha shaki wei ba kin num le ran kanu ka kam ru train ba na din nang ni shakmal ingan nang train si tom su su bangan pen yo sngo shaki pat ba kanu kanu kakam bangitrai kan long baik kababaha imdai ben iben
1: tesana kaliang jong ikong wan phala sisha
2: jong thumo jongar kalong gum tahi gum ang ikong bibisha kum ngi ki breu baro ma idai ban ya saprang
1: hoi
2: imdai ban kan tat ya kanu kanu kakam ro
1: hoi
2: idai ban ya saprang lakadei ke barret idai ban ya ya kelenti ke baik dei
1: hoi
2: imdai ban kan ria ladang yang ngiang baik
1: ngiang
2: terlingin pen skam ya ga jong kakam ngai
1: ti kublai shibun kong bibisha kublai shibun kong wan pala nam ta ki tu ki jing batai ki jong phi ha ka be dei bat ki jing thmu jong phi na ngane sha khamat ban pen ya cha phra ya ka ne ka kam ka ba phi phila ya tre bat kermen ba ki long de na ngane sha khamat ru kin bot le me ka nuk sa ki jong phi ha ba don ka jing thmu ban tre ya ka no ka nu ka kam ru tre na ru ka man sim ma ha ka ba kut jong ne ka program ka e ka khubor ai man sim jong phi ki wei pat na ka liang jong I kong bibisha
0: nga ai man sim ya ki pat ba baro ki ba ya snow ya ka ne ka ki kran jong ni ngin tre ba ya kanu kanu kam ngin thau la thau len ti be kum no bangin tre kanu kanu kam ngin num le ra wa la ka da de ka kam sar ni kanu kanu ka kam ru ngi dei ban let be ngim dei ban le ra bat bat ngim dei ru bangin nyau ben ya ki we ngin ai mun siem ka ni ki we ngin its kam bang ai mun siem ki pai ba bro kanu kanu apa pitre duai so yo play pan bor no play apa pitre ka kam tre be tre ho na maka tu ka kam kan pen im ya ki yin ka jo
1: hoi hoi kong wan phala
2: ngi kum ki para kan te
1: hoi
2: ni dei banum le rani kanu kanu ka kam bangin le nyat surok la ne bangin nyat satu sayo bangin khar ten jot ru
1: hoi
2: ne ha kalen ti sangkin te ngim dei kan ban le ran ni dei ban tur shakmat ni dei ban yang na laki kejat ngim dei ban le ran yanu yanu ru
1: hoi
2: na sum ai ngu yo blei yang I kum ki kan thei la ai si sha ga ban tai ngi nu bangin yalam yala ki jong ki khun kum ngi ki kemi mo ngim dei kan ban le ran ki khun kin bu yang ki kemi bangin yalam kalen ti ke babha
1: Tiha ka bakut jong kani ka program ai kublai phi baro armut ikong bibisha kharnayor ba ikong wan phala shisha kharnayor ba nangni shakhmat ru phinang yo ekamet ka bakoit ka bakhya bat phinang la ban ya shaprang ba kani ka kam ka ba phi phi tre manta la kot la kam ba sau phos nem tam mo nge skem ba nangni shakhmat ka kam kan nang kiu bat phi ru phinang la ban kentiu ya ka yo ka kot ha ka yeng ka sem bat kan long ru kalat ban pen bana shaki wei pat ya ka jing kordor jong kani ka kam ka ba phi phi tre hangatei hapo Martin batkan longa kubur na kamta kitu ki bomdon na ki kam ki jam ki dei ban shime ka senjam lengba ka jing ainu ksa ka jong phi tre ya kanu kanu ka kam tre na du ka men sim tre hok ba ha ka wei ka sngi ka bai nong jong ka jing job phin yo bai
0: ku bless you bon kong
3: paralok nong sngap kum tung yo sngo mentan ya Kajing ekran ba markhamat bat ikong bibi sha khanayor bat ikong wan phala shisha khanayor hak bila ai kajing kran ko sngo tanat ba bat kilabu ru ik away ka message ka baki ong banom iben ye ki wei ban ban om le ran ha baki tre ya kanu kanu kam ti parlok nong sngap ban pankut pat ek program tu sngap sa ka wei kajing wai nei kong helen kari kajing wai bla kriteng kublei kumei kopa

bat parlok nong sngap da gatu jing rai bel ai kriteng umputhi gjing rai nei ba hol ba sakrang la poino shakab ko jong program ki sutan rai ni program ko wan chpi na ka akashuni shilong ti sanai apre sngap ya ka program ko ban bur ko program ki jing rai phare lan chawa.

dekha kashunishlong bat parlok nang sngap ko por kat kum na ka studio clock kala dab artat live ji bat ko por kala biang ru bangin pin ku no shwai transmission baning kong jong ni singi tingin sai shem bat bat pia ka transmission ka ba ar ka ban sedang ha ka po san biji ti tar hadu ka te ko na ka kashunishlong ai ku blai kno phai singi sup ka many pi baro ki parlok nang sngap

tamak idrang ga matane samai nan bona ha da takle sani jamon na sima sone dingtang tang ko buran ko khna sona ta man gen ena ka soni shilong achi program

Kini to ka Ashwini Shillong kwan chpi na ulis pa so nya point a mitam medium wave firang ka kwa pras pa 200 kHz pe ba wrap ding wara mai pi sachi sen changni ka program jintia kwa jo wan chpi khle ga mer hini por tulak wara kamara jo te pi kini to ka program na tang kong tum pet ka program yongki kan thai us dang ye kini ka program de open singawi pi ye ke rwai ne jo yong ka kong ni ni ba le lu ku e pertut ka por kit ka ba ve kertong

Parok na sa mental play as ngaw ya katuga special program ya kabal walam si na ka News Service Division Akash Bani. Kani kaday ka Akash Bani, shalong parlong nos ngap, ha kani kapon ngip sa ngapipi ka jingtem sur chong idron li menlim ngap, bat sa shipang por kata kapon nyaw san po, ngini as ngaw pa ikikubor din kasi kani kaday ka Akash Bani, shalong.

0: Kore ki
1: nisang ngulu ke nisang ring ngulu si ja ngulu ke ni yung ni ti uwe ni nisang ri lang la ri pang pa na ngulu si ja chang ku ma da na bing lak ma da pure ba ngulu nisang ga gyo nang bing nang ni yung ni ti ngul chang ma si ha ba lo haring haring ta nang jaling la la si ja atu ke nisang ga ri yung ong mang pam chang dar ku ma haring ta nang ri ni ri yung ong mang pam chang dar ku ma ngulu si ja pin ko ra pa lo ini aku nyekam hu ja sam chang pa mang la do ting sa lagu cang ma e pingko la pa ngul ngodong la ine ap so ming nyari adang la kakar dengore ngi ni seng ni um si haba lo kulu ge ni um ma habri pa nungo pa kulu pa bung ming sulai la ngi ming mi sutere isi bung kulu asang ge kulu ge bung ming sulai la pam ngi ming mi su habu jak bam ake go dolai la nang aku ke tanam ngaga sang nang ngari nang ngari rik penya ngari penya halai la buku aku kam ke dol ubu ja karon dolai la ming mi suma suma kulu kana anyo bunyi ke natung kulo sialong dumi sukulo natung tare hom menai so ho nye si pe tare hai bre bun nang kulo isi aku ke tang le dre tala ngul nyam asa asa kam ayaming sukuma asa asa ke hing tar kanye tu kustong am ayaming sukuma iya hai bre nang kulo nyamak uyeri lai la ni nyubu pamsa pamsa lo nyamak rikar ni gala gala nyamak rikar mingga benang yalong atue bahlak so atu jaka yalong do ma ni ga yalong am haba ni ga koyong lari kar angkar mingga kulo yalong am atue bahlak so lai la hai bre la ni aku ga yalong aku ni mingne aku ga yalong am yalong secengga hai bre la anglan aku ni mingne hai bre la risek risek mingsek mingsek mingsek benang hai bre la la aku ga ke guna yalong am darnya malaya kula nyemeng am atu ko nyemeng am darnya tare atu ko nyemeng am mane darne lela anyeng ne ale bom anyeng ne aram ale bom mara go nyemeng jisek jisek la hebri ra blok kuno kuno o kipo lu ko ge balo nyemeng go lo nyekam buka mara go jisek tare na la hala bing remi selela ko nyetang am mi sula sebu ji mi sula ko nyemeng ga ana bu kalam ke tasang jitare ko ji maji jitare sebe dam kalam ba iya hab jirek jita mi Laila kulo nya dang abang nena he bang bang laila bang ri nyi ku ke ku kalama nya ka ngam ka le hing leg malo nya ka mangru pulo nya ka asar lo angrab lai ku ho asar lo angre ku nyi nyubu bing bu he kalam mo dam daram halaila ku nyubu nya me ge nyubu nya me har ku ge hu ku ge nyubu ming ra ram nyam na bu ja ka ming be ku ma ho karun ka ma bu yang ming he ri bana ming ge ta ge ming sulai kula ming sik ming se he ri ra angrab ri ku nyi ho ngul ge nyang dung nya gam si hana nga ya lu nga ge ocho bing chom mo da ko ba tang chom mo da nyang dung nya gam ha da na na si je haring tanang so oke la da ko mo re ya ho si je ngul ge ku lu ni sang ge ka nga nyang dung nya gam da mo nyang dung nya gam si je nyang dung nya gam ang na nga ba lo nyang dung koi ja nyang dung aku do do ho anyo bu ge okar bing kar lo gyong bing ma hu ge ba ya ba de te kar ka le mi se bo to ge ocho bing chom de bo ho nyang dung nya gam kalama je koi ja nyang dung nya gam ha ba lo nya gam kulu ga bing lar ri lar ko do ting sala ting lar ko bo ye o koi ja hilang di dong tam to ko bam bing chom de bo ham nyang dung la ga nyang dung alag ta kula ru ko kula ko kula ye kula ruam ka tare pa chung am ko ko kula ye kula ho nyang dung am alag lo nya gam ho ya lo ma si tare de hala la e te u te pa chung lo te u te u la ye kula ku ku chila chila ye kula nyang dung aku ni bo ka te ho pa chung al ma lo nya gam ho nyang dung am alag ja su je ka ha tare lak te ji ko ming sena ham ul ga gyo chob ding chob no ha ga ta na ga ham ko bu ngul ga ni se na si ja ha ba lo ku lu ga ri na na ngam ha to ku jo al ku ma cha chang ya lo ma se ming gu na go nya ma ku se al ku ma ha la e la si ja ngul ga sam cha so

0: di tuku bade iya.
1: Aku
0: Wei di lo altane, wei
1: ngamanat
0: ang lo altane.
1: hati,
0: Halai
1: aku
0: lah ho si je. Oke,
1: ngamanat
0: ngul ge si je ge sang caso.
1: acamasi,
0: Rider ang dar de be
1: aku
0: mule
1: ngamanat.